chica reclama, ay no, ay no, ay no. América sangró y sigue sangrando, ay no, ay no.